Brasignana. A manchuni si vai. Ona, el tamatsi sa timeng ka ona Brasignana. Kalton tsa tambusa ka manda. Ai, ya sa melela kwa fudi Brasignana.